0: Oh, le tata mi le was full mala lima minute o te ele tu la se full mala tasi ya fa na fatu aki ma fa dau la ne fa temi tata to proclame to fatalo fa tia to to ma lo le se fu mluia ta to no lo sa ngale mbu mo le fu fu ngo mo le ne fu ta el a ta pena to fu mbo vai ta ma fa tanga le holi yo ne fu ta ya ya pe on a to sil film ma va se lu fu mo le fu ngo ya fo le pe le mani ne fu ma sa vo le mai ta to fu ma lo ta to to no il ne fu ta ya fa ta lo fa to fo ma lo le se fu mo ya
1: ya ele fa no lo le ma lu e tu mo le fi fi fo e fa fe lo mo Fatano fatu il o fiora. Ma non so i fuo. Munuia, ma le langhe mamma, le voiua. E si si la maio, mamma, e tu. E le voiuta fe lo ai luone. Per volere e pei il fafunga le tu no. Ja, ma non so i fuo. Ma non le langhe mamma. E vi ho isata mala valla il nama, yaso, ja, o no fu fuanga fo il o fiora. Ja, me ne ho farmi la vi. Ya ena ya so tato lutu fo ye
0: yo
1: e tulanga la vo fa le lave ya e tato tele mo fa yo na tutu mo tite u yo le ya ole tulanga silio na fa fi ina ya o ye fa pe fo fa fo me le tulu yo le o e to italiu mo nu mai no fo nga manga e pe yo na e to se ai mo le tulu de ya vi ya le to ai ole ta fa ta no fo mo fa fi no ai malu ya mo na tu na wo mo na e fa feilo ai le tulu
0: sai
1: ole ia ho se va en ele pa ia ile ta fa ta lo fa no na tu le ia te wai no fo no fa pi ile o fo ngan wen tu fi ile tu so se fa ta fa ta langa ia e me se ole lo lo sa mo io no muli o ma se se fa le mo fa fo ta lo fa la ba
0: malo malo va tai o te lo ia e ma tango fie fo ne tai au ile lofa ma langa le le tu ale fo fo tete ina melo so fu ma so malo si o fo fo na te mola no tate tau tu ai fo tato tu no wa ye fo te mi o pe on e sa ngo fo i te mi tu tu ni ai fo i fa la lave ma fo fo fa la ai o nga luenga e le tal no ase si ma ye me fa la lave a
1: mali
0: le me tau tu fo ne vai te mi le so fu nga wa le masino le malanga le mali mo le ot ele ngate ya tunu uisi ya tunu ufafo o tutonu la vo itatu nei Brisbane, tutonu vo Australia. Ya pe ye faali ilisi ya inga vo ilele pe ale se la kouma liu. Ponisi ya tunu ufo inga pe ale se la kouma liu yi tutonu lo ne ya tunu ya. Ole vo va iya fo ilene fo iwa itau. Ya ye kouko kele hafo inga yi tamaa matina matutua. Ya mese fo ilava o nise talavou ya soifu anga ele tai tai. Ya awa afel malanga limo leoti. Se le fiedi a fuo pelo che ca massa lo salo voi delle se o col cavallo lo camma fuo fuori co viki le sa fa ei cui pe a fuo fuo ne ele mele o alu ne ia le tele o ne ole ngate tanga tamat tua a wa o tanga tavi fo kwa ka lima su ka usanga i dalo le lima su ta usanga wa lu atu ia fa pena o e pe o ka ko ki ngalo ka ma fa vole le wa langa nga fa su cui pele
1: ia lu si di vanga le ka fo ia e se si la fia le malu ma ne fa fo mai le tunu ia sa ta u fa no longo a fa no longo vo ie i ta la fa ave a ile matangi
0: ia
1: i tu langa i tui o le wa ta wa ma na yo lo fa so mai ni tu langa ai sa o le ia ia ma o le nga ta ile tu langa i nai ma tu ma tu ma tanga ta o ma tu so i vo ia wa pe vo ia tanga ta ile ta ai ia tu langa vo ile yo na tu so i fo ia e pita wo ita wia ia vo ino ka ika masa salo pika ia e langa ile inka fa mo mo wo le mo mo ku inga ma inga
0: e pe o wa to ya lulu ta mafa fa wo le wa ye ni si tanga ta sale i fo ina ko kui na le mana fa ni tui ai si tanga ta la lava na fa ita i duka i kolu ka i fa kui on ole man manunga ma fe fe fo i tu la fono ia male male lo so i fo malolo ina la volta ka ta ia alu ka va ku ngi wa ko kele tele le mamalo la tu le nga ka ko mai si foi atu no bola iki ya onisi onai fa fe nga nga ke va ko ile ile fa fe nga nga umatu tu ya ai wa malanga foi wa afe fo le malanga le mlimo lot ya
1: e pe e tanto tele matau tele foi le ile soi fo mo tu Man tu avoi tato ma tu o ma tu o su fu o. Ya e pi vole le tato tele. Fole mo ya e ono o mo tu si voi ma tanga voi le le so fu ngani. Ai ora to ye tala vo.
0: Ya.
1: Le je ta o. Ya sa o.
0: Ya.
1: O ke ya u fa pepe aku ya ko ke le. Ya. O ke le. Foi le ona to so fu tala vo ya o. Uyo le ya. Ya. E fa ta i lo. To itali umai ya ona far vela ya a to no ese tembi o muli muli mai ta o paile I far vela ya me le far vela ba o ingor so ifuanga kako kako so ifua me ai fai far vela ya ni kai kai ya voi ya el kulanga I
0: al tata mi le oto wa losu mal le tasi minute te ele tu la ze ful mal tasi o le fa salonga tata pok la me na minute no to fa fonga fo le ai tata a se singa mo tanga singa se ta pe na ina vo le fonga ya fo le pe le mani ma na so le tata telefon mi sa mo ta pe na ina fo le fonga ya ngalwal mana o tanga vai tipi o tanga vai ta su mal lu tata pok la masani la fa lo atu le sua fo tata pok la masani na ya pe amai tata tu telefon mi sa mo fa fonga ina fo ye fonga ina fo le fonga ya fo le pe le mani ya wala wala fa fonga mai sa mo ai ole te mine nei ya fa fonga mata tu musika le ai langi langi fo yo ma fonga mata pe na pe na fo I ya se a ta mo tanga to ina ma lo matu ai ya fa yo ngau ka penga ya ta pe na fa le lei ya ma na ya ta pe na nga fo le lei na fa yo ma tu no yo la u fi fi la u la ka sa minga le la fa ya ai lo fo te la tu mo tu le fo tu la ole ta ya

0: Na va fonga tato tunu u tato proklame o la se singe mo tanga singa se fa fatai fo la fiona ya fo le better the money. E mo tapi nei na fo le tato proklame ma sani le nei ya se singe mo tanga singa se fa moe moe sa vel na fa si linga ma losi ya te o tau ya o fenga ye fo o tau ma fatianga le nei fo i vai tei mi le soi fuanga. Ya tu sa fo i mati inga ya ma le tere fo fa mai lo wo ume ya tato le nei vai tei mi ya. E mana tua fo i a fo a. O le tele o kakou ia e pei anga soifua mai Samoa e whangitā na o e ngasi ngasi. A pe o mai ngai, o le ue whama mau e ngasi ngasi o le tino.
1: E le selo filangalo le malu. E pei e au fo ia, mai anele pa whanga mai le tulu. Nā o tuo Samoa o saufafo e le aia mangi ngai mau maiskele. Ia. Ia o au ni usila. Ia la amata iona mau e ngai mai wa ia iona suka mali. Ya ile ye ya ni na fa ma ia so isa mo a
0: moni
1: i tele o meta ma fa sa ta mo ma fa ma a ye fo i yo a ya i pe e sa o ya
0: ole le timing o isa mo a fo o ke ka o ko se fa mai
1: mani
0: ia isa mo o wo e ni sila e fa pe na fo o tele ta o to se fa mai a inga wo mo ni pe fa lu e ngo ka ko fa mai onde le lola pe esia por meu no fa solo foi que marco cua ai pe on ai vai ngavun na le ta tinu fu matu ma fa ava pe ala kaki ngavu sa mo ai longa ai longa ke ka ko sol ma e wale ngata i ol felesi u tau mafa al nga yo yo tino ya so uma temi uma
1: e vole lo wola mental e fa pe ngavu kai ka o la u fa ko o lela si le alukasi ya oe. Fa tolu no walu le. Mo tauto le fale mai mai ane alfa fome le tuno. Ia e kake musu vole malu e kake ango ka fo iye. Ko fa kua ka makua.
0: Ia.
1: E wa afa yu fa fome mo imuli kalu ya ka uoma ka makua ye la ua.
0: Ia. Ai le ka oko amuli kalu
1: isi fale mai. E mo imuli kalu ya ka ua le kake le ka e ka iya.
0: Ai le uka ka oko fale mai ya uya la e le ka oko fale mai. O le totele le na, totele o le tangata mātutua. O le lavolo o saunga le mūma, so i fua mālolo ina le lei. I tolo nea tunu ona o le tausila fo i tau mafa pāleni. Ia a totele fo i o nisi fo i. Langa ia ia tangata mātutua fo i ali ia fo. Wea lato fo i kau po alava ngase ngase lo moe lato.
1: Ia.
0: Ele ki pi alava le tausami. Ia. O mea lava sa fifi la tau tau sami, ele mfengu ua.
1: O leo toi popole a...
0: O maari ria la tau polari meo, ea la tau a paole mea ia ola fifi a. Pei kau sa'o voi lako.
1: Pei kalaris ko inga. Ele koe ai ase si pa auki.
0: Ia, maari kalaris iro mo kua mea ola fifi ola, un kai auki. Al mea na a fifi ola.
1: Ia,
0: tau fu inga a fifi oti. Ola fifi ola, un kai auki. Mea na le tupu ni a tatou. E vea kula la kausau le mai vareo pe ola mai ale oe. Ai, ke ia leo kangi faka ke yo, pe se fa mole mole li. Ole ap ke le ia ngala, le la vave mele, le malanga le mele mole oti. Mole tolo fa anga moto umo maftien le fu. Taimi tono moto ngase ngase. Don't know if I'm going to be able to get the money. I'm going to be able to get the money. I'm going to be able to get the money.

0: Ya, mana ya lomi lomi mali, fai fai mali la lomi, awa so ngalo mia lo makua pe fai ngake lo mia ya ya afu si lo matua, ya ke fo e so nga fai fo i nga fai ku bo fo le si lo ve si le u. Ale otas 4 minute tale tu la tasi, mana ya va ngale na ta u me ta tu tala fo a fo. E le tu langa le pe ona sa no le sunga le palmia, le fi nga tama le palmia tu sa fo i ma matanga lunga lo leo. Ya le la uta ole le afunga le palmia le la foko mangi ngumai i lo winga il changa changa na apala ye ku fafo ai mana ye le fato fala inga le afunga le palmia ai le lo na mana ye lo na sa no nga foile le ele ka un alwa ku se si fafo
1: ba liero
0: e wa ku foile le sta inga uta tu le lo le tonu sa mo wala wala ta mayo la tau pa wala me manga mia la tau ol famaoni
1: famaoni
0: ya famaoni faile me sao ai ala foi nga ka ko vai pe foi le se se nga me famasingo
1: ba
0: ala foi nga ko apa famasingo pa la nga ko fafo ol fa lu fe sa si foi o fai unha famasingo nga la tau ya nga le nga ko apili mai famasingo mai fafo pe foi la ofisa le leo e tau na na mo la e ta la tau famaoni yang malta tulu ino la tu tanga ta
1: telinga e fi fa longo le malu a tulu va pe vol fa fonga le tulu se o tang ngawa lo fa
0: yo
1: e swa fol ko ma ka isa la fai ka lo fa isi palmia malanga sa no nga malan fa la i au ma na ye yo lan ti ma ile sa fai upo monia e pe upo fo ila unga wo suwa le au lo pauta.
0: Yeah.
1: Sua le aula patai, wale aia se mei le yo'o iai, nana saunuanga ma nana fa'au ioi. Aia te awa ia wa talangona le, ma naia ia wana upu.
0: Ok, ofo, fo ia se leo leo le yeah. O tia ia na langona. Ah, ok, ofo. Pea fai se leo leo fo leo la lave e te e alona ma yeah. Fau le fionga le li pale mia, ma le vea ia le pale mia, ma minsta o le matanga luenga leo leo.
1: O le ma naia ia le momori mainga le, o le fiau.
0: Ya.
1: Yo a faiala o ulia sa u fa ta ta e lunga lo ma fofo o mala nga yo ya ta wa yo wa nga ulo lo tu yo wa nga wa lo fa pe ya ringo lo va ho le sa fa lo va o
0: la ye ke mi
1: ya kan si o ye ringo wa lo fa te fa ya tu le malu le wa e pa ye ya ta si ye ya si e ta ulu ta ulu ya ai ye ni ni ko ai ko ngu yo ya e la ko kisanga yang e faile fina ngalo fa ka ngule
0: ya te au was a lop senel la to ata mamai ile lo yai e tasial me mena mi ya la to ol fa maoni ol fa maoni ma faile me sao ol mena le mena mi a awingi faingi winga vi fa tu au fa tu au volele yo la to ainga ma se tau yai ma se si volele va kusinga nga me pola se me pena a ya tu ol fa maoni pe ol le yenge nge ku
1: ya le sha o si
0: le sha va ngo pe nga le fenga la ku ku se lu suka la se lo fa lo lunch no way e lo kai oi e lo kai ol mena a ol mena le tu pu se ta to tu pa u nga le mele manga mi a fa maoni matau tua tu se mala la tu tau tonga la sa fai
1: ole si me fo le la ngona ile fo le lo te ita fia fia ma lo ta fa nga e tia ono ono na fina nga lo ma na fe au le moli mai ala ile e tanga tane ai fa fo le na maru maru
0: moni
1: ya e se si si la la ye o tau la la ito no na tanga lue nga ma ye ile o fia ma tangi o tau ia lo nga lue se vai lá ele mano aí ele nem faz um ovo faz
0: angau yai com o lá o cara é faz a foa faz feitai lá o fiona de pare mira mas natu mai amato o cara sa orga faz feitai lá o mas natu mai amato o isamo inga ia a ver lá vai sair o isamo mas como se engoleu leu
1: eu o lá o cara é faz aí o inga manga cora é si ele falou pelo cara é faz ele falou ele camalo o somu la si ima ko kumol monga
0: pe la si pe kelu rume ya wa me pe nga po le fai nga si inga ka sa mo si inga ka ko spe e ona ta ta mi fo o le uto no minute tali tu la e tasi man to meta to pokla masani le aso ta ya o pokla me lo talvo o le pokla me le aso foroi le fitu i le valu ta to global mas fulu lua se e pa e fo le tu la tolu la sto nai tato pokala masani malea songa fua so lua le tasi ya male sfulu lua ele fa ila so lua tue fela fele malau fenga luenga le sfulu tasi ile tasi ila so lulu tato pokala me sa mo ele neifo ya aso ya ole ua la tala tala time fai wai ya ya tu time is unga for ya wa fai una folta to pokala mele nei fo ia wa uli
1: afta ile malu ya o ye fo ile mona tu sa mo mo la fita va fo fo mai wo o mai fo ile time fa mutai le ma o nanga fionga ile ri kon mina ya mo so fo i fa to va amo le fa mo mo ya tan si ya tan si sa fa mo le ina la to tapo inga sa ma ta u mo fa ya tu a voi fo i vole tau ya mali li ia no o pau se ma fai u nga fatia ele vai vai ai manu te le ina fo fo nga to e ole ne ia so ta to to e fita pa i fo i se ma lama o mo mo pe a fina nga no mali ia i ne tu e mo mori atu lo to so i fu le so i fu le malu ia mo so fo i malo si a la ma u nga lulu e sa to to ina o e sa mo ele ne ia so fio nga le malu peni fenunuti.
0: Ya lo fatela tu mo tapo ingana ta mama ti na ma tu wa sunga fa fenga ni mo la tu fal tu ya ma shele lo lo ta tu tu nu ya mo ni tele le fa ta fa wi no never ya so ma mana tu a wal fa make
1: ya ni nga ma lo to pa anga ma san ni la vole nei le pe le mali fa so i fo ya sa mo ya

Fasisilanga tāua me le Brisbane City Council. O le sa tōru sifulu i uni a matafaa popo ina ai au au nanga a pasi ina ia vāve masaunga le mū whewa i ngā tangata lautele. Asesi ane i le translink.com.au pe telefoni i le numera tasi tolu tasi lua tolu o mō nisi whamatalanga. Langolangoina e le ala leo.